0: kafuru. Biko nye gunu meferozo.
1: Lozo na akwa ha yokwa ya.
2: Mama chere ma, anu mabe, anu mabe. Kamdu godolo.
0: Ebo bibi buwebe liyo mate. Weto tolo na liyo bula. Sete ni iji Royco seasoning cubes eme putara ohoro. Royco seasoning cubes deno la yo bula digi zubwa. Royco, unwe di ma, buwebo bibi.
3: Everybody come as